0: manye kewa kia nyasa jirate yora manye gento kende gionsi kio muikago kora batienga kitogo sabo kwa vera evi bebiri vya ito vya vera tuwa tuntubuna manye nga Yesu Kristo wano muikago konyora chinguru ochaka kukori mirimo ime ya ito ige gento kende togo sabanga nyasa ngo muika omu iko redi novu ate sabanga nyasa nga nyavere rusye viva asendo muika kore mirimo ikine kitogo ente kusaba mate na arengere ige gente kenga nyasa to iterero moiko asibu netangebe kirase gitoko andoiga kwa igora akera nyasasa biri ntubwato moiko rase tore bati iga kiririe gwetera se bibe byaito igo nge bibe byaito bise kurwororo omoika ga okore mirimeri we never expected nero yuko na gukwana nili ogire nsinga ki otare ko nganjira ga kingokonye otare gusabu kwa gara na nche nyore libagasuri lakini to igino that silent voice of God yasubuki magwaito biamon
1: gukwanda somoika ngukwanda turinga amaisa akimoika yani ngebintombire okonyoranga totali korora nebintombire nyasabe kire ne banasobwe mbweto se chinguru tire nyasai atoire bona bakristo kulende ndoligo chirora nakitora kwandegore ya amangana yo omosalaba ne chinguru echiga chomosalaba etinyasai arure erinde nga nakintu manya bantu tokwanda ret wose totali komanya chinguru chiri Kristo atoire wetra somosalaboya
0: asenseme yutora seri tukuria Thursday na riri are gukwanira nga Kristo ore chinguru nobo ngaini asenyasa mono chinguru echi Kristo atoire asetoriga na kiego tebanga weterere ension siega tongwa weterere all things were sustained weterere he conquered Satan and even sin weterere transforms sinners into saints. Yunga wana wanya saa. Omu ntunaru changira. Omu lisi ya itingyo changira. Ote wanga na kii. Omu sarabo yonogo. No kwa mimi. Igoro yogo kwa Yesu Kristo. Ama enonye tuwegeni tenga Yesu Kristo na kwete. Ejine chinguru. Togu ate kiagero bugi mabwaito kwa bugu unchone liwa. Gato kuri somali nganeri. Igo bugi mabwaito waga ntego unchone liwa. Nande toga ntego kori wa okubwatana. Uchia se Kristo. Mwane karago kwa nera igo. Iga kare watotewe nga. Nto basa kwa ndaretie ringa neri omu saraba. Abange baito koto irete nga. Uikanta areno omu saraba olia. Nari chinguru chigo toka. Uiko omu saraba olito uweke kanisa yeto nari chinguru chigo toka. Not a physical thing. No. Nga uikanyo kune. Uikanyo kiss. Uikanyo korereki. Nari nda anyore chinguru echi. No. When you believe. When you have faith in that. The death of Jesus Christ. Already you have that power. Tukonga. Na kieko gara, nonye na kusabiro montone nevirecha, kogu atole rieta liya Kristo. Na makweli ya sumu saraba, evirecha virie vigo chaka kwa tengechiwa. Na inda abu, ngukwa nerari nge nsemo ya, obo ngaini. Nga ki omu saraba, oro obo ngaini, kuchase, ase, obo ngaini kwanya saa. Nke lingana ki, igo omu saraba, yigo sa makweli ya Yesu Kristo, iga oro getie, nyasaa enimo. No mate moko otie gento gichande tibire chapa kabon ta manyite nga nyasaye nache gwe unchorabe mwanya bantu akwere mwanya bantu asomo sara it is a mystery to the devil ta manyite nga nebebo na inde egento kiriaba agote banga nyasaye akiurukia abantu batakagirite nga natume ko musarabo jairo ri kuramwa a cruel one atori mwanya bantu lakini akayotume koro waibisha bilie binta abantu bakagirite nga anonya sawo chigwetera na inda anyonya sawo chigokora nige ntokende yale otebera mke ngana ki e kaorokia obuya bobisekanite me ya Yesu Kristo kumbe ama kweli ya Yesu Kristo atoigorere nga makogoti ninkubon okuboki wankoro atoigorere nga obogi mabwakare na kare mboro nga no nyambono ni sabo twara makongwa kiringinjo kimwege nete yeso makongwa ali tago nkorera kende ni ndu asa makongwa ali asichinchere chozi yonga buna toliga chinguru echi cha Kristo ama kweli aye no nya nokoboki wakwaye gukorogo semelyo kone na asitule let us not underrate the power and the wisdom of God. Thank you.
1: Amen. Ko ligereria boigo nga tutararwa se enseme yoga nga Kristo ne chinguru chiaje na boigo obungai ni bokuru wa senya sai. Mbali bacho lile koegwa obungai ni nobo manye oboigago se naki oyoga neti kumanya chinguru ichiga chumo salaba. Mm-hmm. Kagira kerotoko soma se bakulinto yue eje mwemero ngevere na isano nemo. Gukwa nirenga na kibame ntore ngereria naba ntobenge nchokimore mm-hmm. abanya sara angeri. Dali abanga asimole bale nobo ngai ni bwa mwanya bantu. Dali abange bale ne chinguru, dali abange bayiboletwe nobo nene. Kolende nyasaye agachora. Ekrotoko oboringa nyasaye gagochora. Na agochore kusenya sega kuru mwanga ni uchase kero yomo aswe terase chinguru chika chomo salaba.
0: Ngokuwa nirari I think negetawu kia James. Getawu ya James. Ngondo ino obori ruwa mwanga ini. Asave inche ni moe. Kwekuru mna hotel. Ngondo ino obori ruwa mwanga ini. Asave inche ni moe. Nyasaye talikuru mwanga ini asigo chumwa nyabanto. Oigo. Oyo ugo saba. Yani yu minetinganaki. You recognize my wisdom is not worthy. I need the wisdom of God. Nari nyasaye agokoa. Iwo ngatari nga nyasaye gago supply igakoa olio sabire. Ekero gwa sabire nari akomanya nga tari nga ngatamanyeti na amanyete lakini ekero gwa sabire you recognize ngobo ngai ni bwanya sa mboeta neti obwana bono na bunga neti. Nakia kwa gerao tebanga undo boli robo ngai asabe nje ni kolege nto kiki ni moy. Iwo nga nga kina nje ndanyo robo ngai ni obwanya sa. Saba nobo nyore.
1: Somo salabo yoiga bariba mubambete Kristo. Niga maene begene tenga nyasai wago korele meremo. Na indiko rume yabo. Igo begene tenga yeso yeki agarambamu manyete. Enchirate teke yani ka geketi.
0: Geketi.
1: Bono baka ranga uyo nungo go tebanga nere nyasai. Bariba gate baba somo ba maliko betinga kichiri baga tebo usaliri. Baka mubika se oko bambu kubo soku.
0: Kubo soku.
1: Begene teko rume yabo nga nyasai wago korele meremo. Igo the work cleansing. Baru usie umonto yo.
0: Umuboro.
1: Ase obo Kristo waito. Ntuobo na batoko rukanga tuwa moro de Kristo. Tuwa mweko yeme ya ito. Na batoko ikaransa nonye na ase kanisa. Tuwa tebaya ya pasta. Wa asadi likora kikara aside pasaide. Tuwa ikaransa chichati bodi. Tuwa rusia bantu waka ase vita vwechi kanisa. Tuwe gene tenga ea maene.
0: Nemiremo
1: ya tata toko kora. Nonye mbali toko cha tunakemea. Mape was tunakemea watu. Mwanda uchu kwa tebe kentuwa matebi kwa jina la Riswa. Yani tuwe gene tukurumie itonga in Kristo toko kwa Paulo gene tenga ili kurumie ya yesa uronga iga kuitaba ntaba
0: aba Kristo nemere munta atago kwa
1: ero nga kie kwa babone kobe nga ekero tuwa nyorire obyobo igabu oko manye meseji yomo salaba
0: mbuya mbono na wego toka ntori meye kanisa toko kwa toko kwa tate mere muto kake tenta atatoko kwa mere mu anigo tuwe korela enseme kwa boli goro muna toko rusia wa shiriki ase kanisa nini na nini as the policy na ande nonya nankuru ase bibiria Paulo na bago tebanga ikibiki ikeme numuntu uyu mumwira ni asobu Kristo no meta ase makogoti to gochi twago asera no goikaransa kogo discuss twa kurusia totana kogo kwanera abu no togo enda twakora magoso anga go tubwena twa umerana naye twa siurie kibikiri kiao wakerora waitaverana omoeri oye nabura harikiri irube oso itaverana otevenga kachi mumbeke nsemo ngira ne batiso mbatiswe kwarorire ose kwari kali irube na ndo ndeta iyo wentari discuss iyo rigo so mugori ya eta iyo kwa elietari ya batrop ange ina eri nchira ya burunge iyo kwira ni omonto kuchia sobo Kristo tali eri omonto hao cha kuigu elietari ya ye orusi yu elaba muarusi yu musuwati yo inuwa muamora kare nobolito Eraba gavete rape dirende. Gavete tuwa katachirunzi. Na hende tuwa nto chieti komoboria. Nto moigeti ange. Nto nogo litotoroche. Tuwa ikaransi. Na hende tuwa muru siriobo shiriki. Kwa roli. Omo nto yore ngati ara enda koti. Tago stakie kanisa. He? Ando nyoro waka nituwa musa ririe rieta. Eki agero monto yo. Nituwa otuwa morora. Igo nga. Tika tumo ike ange. Tumo kuanere. Naritora aveto wakora gento kieke. Toko moira niya. Asenchele liobo Kristo mune wenerete. Evinte togo cha tuwa koro kwa nyoranga. O togo kora. Tengi meremo ya Yesu Kristo. Togo kora. Tuwa nyoranga. Antoli wakora meremo ya angu. Meremo ya Yesu Kristo. Iga wanabanya saa. Ege nto narego tebaneke. Let us be genuine when working for Christ. Ebori nye mirime yengo kora ama ene Kristo ngo korela na indo sabe Kristo na wago koro ki. Maa teba liya ba Paulo ga kakiriti ekera jete kumera na Kristo monyene. Aga chako teba nga obi. Nchenga ete na enare go korele mirimu. Nali yao mate yae. Wano nchoka kore mirimu. Eri wane kore tegeki. Entungeti. Yunga barandi ya bangina butoko kore mirimu. tubugete nganya saye togokorere mirimo kumbe nintu togwe korera na kuimukereria igoro na kuyoruke egento nare otebanike sabanya sa koroki ngweta the thing you are doing is it right is it glorifying god was in even totogwe korera nintu twekabanye no ene chikanisenge njo toko togokore mirimo nyasaye togokorera okonyora gusim usenika ni sabantu ngo tera bali bago tera matching cha chakire mulisio tena mutwalia uri mikeregento ate abantu tusabe togendeka yani ubwite nganya sa ngo korera imirimo onyandirie gento kerekerunge tiga tuchi chenyas asenya sa na kigima tukurere bibi bigokoreka imeye kanisa ntoriko bikurera maande kwanyara nkoyo konya gukurere binte byo kona bataba ngabono tigera aburi mikeregento tusabe togendeka umuikoso ira umubi nini na nini kwanyana ero munyaka kwarori woni gento nari gusaba tigango tuburi tatanga amae ne binte bitogokora naye togokora wose togokora muna intu mwanya bantu tororekane
1: biamano okomenta kora se Dominique Ogoncho Kirwe SDA wetra somo salabo Kristo ni gotokonyo rubi ya bwaye obo ogoto onyalira komenya sobuge mabobo ene na aburunge tiga atobe no obwege no na agosemeria obogima abwa akare na kare Umulise Josh Mochere kuruwa Riruta East, omo salaba ni goto korora abanto ugo ikira subugi mabuwa kare na kare. Nyasaya ni gagotori mwanya abanto ugo itira sumo salaba. Kero tokuri yali omo salaba ni goto korora Yesu uyo ule ugo tuli kawaito. Nemia tumbokuruwa mwembe SDA okomentanga, omo salaba tali kioro kerelu kime chando yoka. Kulinde nubuga takatibu omu orubilibu okobori wa nanyasae. Kuitira seke nwanso no kuiro kwa Yesu. Bono ndibu ensi ulegene. Nanyoro kwa berwa nubugi mubugia na aboigo. Ogo semelia asubugi maabua akare na akare. Umulise Henry Nyange na mwira kuro mabuko SDA. Gatura amuligiri Yesu asumu salababu na bambitwe. Asenge njo ya ito. Lirorio ntobe na mavira kuchia savanto bonsi. Bali bali no kuganya na boigo ondotakeire tumuligiri Yesu no oboko oreli buaye monoko bua kubaligiri ya mwanyabanto abuye sagu tumia gokore meremu yaje yobokoreli buaye na aboigo kuitera asumo salaba tika tuwekeye buna Yesu eketie pasta nguwa kwa ndege ntikiga igorija amangana ya tukuruka mna chitaito nanda maene na watepanga nkuli katole no NHCV jumorandia tuatebo morandio yoye heo korele meremu asegete hirinde tuateba masters koru asen doctor professor elinde bono tuabeka ngonyorenga no nyene chikanse cheto karoto gote ngobe katori chief guest kwanyore biro go bikori ku reserved bone keroge ke keregya chief guest go se guest of honor ama tukwa tuwa bekira bake binda moga nare tuko babekira
0: no nyene chi parking
1: ero
0: ekero go na bo ko be koro reserved
1: ero No ina mauga bono nara atira ya ye metango. Bantu kwa data paki kanisa umoge ni pasta. Lidi ugocha tu wako pokea. Tu wako bikira linde liuga. Guest of honor. Linde liyo koroki. No njene chikambingwa kwa nenga nkube katuru morandio mwanene. Tuku muruko morandio mwanene.
0: Nge nchoget.
1: Linde tuwa muruka neru morandio mwanene. Tuwa mwikira no ine red carpet. Yani yekiru ukia yeno okire.
0: Abu abu abu mkogoti koge ndrete. Umoge ni oyo mwanene. Onye tara abuka. Muku nyuchaya ataranyo. Onye tara acha muku liranji atarali.
1: Yo mugenyo mwanene na gai gabona sagu ikaransa kwa nyoranga gebe kire kiru kya jense mama teno ara tento mulende te buya eto mulende te buya no o magani aye pasa kero tokuri ligori yo bokoleri bwa Paulo asaba Korinto kero tokuri ligori yo bokoleri bwa Yesu Kristo eso kuri ile kwa nkoranga is the opposite ye bintu bono togo kora bono ekiagara Kristo ge keti Paulo gari gweke yani nacha somo sangere kana tedo kuma ech mugenyo chire mwastoka mwa iya yani bari kwe kimono nina kinki kiate nchita sama tukaya nga mpasta kukote vintu vikote nchi daire opposite ya Kristo na Paulo
0: negento gia chila sobi kubwe nsebono negento tokuruka competition nogo taka kororekana obo mwanya bantu na kinate vanga evi ntevi na vigo chiku tu exposing oyo Yesu nari imeyae oyo Yesu tayo imeyae Mwono kwa nyoranga, ntuwa njete kufali uwe binte imono sana. Murandi uliole the guest, umuba angira halika pisa. Aba bande omole others. Mwere kuchumayaka, others. Murandi omonene.
1: Emesa, ea itebo yo murandi.
0: Murandi omonene kwa nyoranga kuraro hoteli. A very good hotel. Na anda ile gali umo shiriki, eko mokowa, andi ya morenda. Pati ya babandi, nuno omomenye te kanisa. no mukorare kanisa gose mukorare school ase kwaye menyete no mukorare twabikire according to human standards lakini onyende twabwati obu Kristo buronge etware kobeka abantu bonzi what elevem mukogoti buna nagenda bukamana nacha komanya I'm not a pastor mu servant nayo gotinye birogo nayo koroseria abantu ndagira nayo gokora kerekemo I think bokamba ya yansomiri obu erori buri nabwa ate nokuimukireri kuri nebwa ate nari kwerora wanacha kwerora nganje no musensi sana ngacha wekeya mbaikire karuma ate nari gukuna no ene kirugo nabo ngo ikaransa abande bagokoremere mabu I don't care nje pastor nje ni guest lakini na ikabokamba ante binga aiga you have to nayo wesi bere mitambo nayo kwerigeri amache nayo guchusi bi kanisa nayo kwabusa nayo okore ibintu byonse ege ntonare go tebaga kya bana banyasa tiga Kristo arorekane
1: mm-hmm.
0: na inde Paulo munare kuna kumumanya Kristo mono unare kuna gokea na kiyeko gera kuru ku Paulo Paulo oyo gare gokea Saulo iye igwete obo mwanya bantu bwa ringe meyaye bonyasa imbwa rengo lakini ekeracho kumumera Kristo na komosoma mono akana gokea Paulo noyo okete kabisa yonkiye go totebya bana banyasa ekero turamu manye Kristo tiga toke no me tengo montón ko soaru mukutano manya ko kolikaga sakara igo ena na guchimutu manya watebanga a bahiri guchali tai pastor no no hondi pastor no hondi manya kolikaga biography na somiri asigiti na beire gento giti na beire gento giti na beire gento giti igwa abana bane monene gara America yo kabere Canada yo gatata Australia oyo kane no turinere gahokora Kenyatta even tebia som bono osekwa nyora lilia umurandi au chikwaliga nu pasta nyangate bamunya watebanga pasta nyangate na ero ngo chikwaliga nia elinda tokorero kurandia akorete edigiri kurbaraton university na akorete masters kurwaua na akorete phd from St Andrews University okorire gas makongeni okorire gas Kenya Railways okorire gas Kenyatta okorire gas yegesa okot ivyon sinkibigo tokonya ekero giukurandi omoheri twagenda totigarete na maswali wose totigarete na masomo yabanta sibirengereri byaitu nakire buya ekei bantu mbako manyekiore lakini bamanye Kristo na kipaula wote tindige tikomanya gento kendi gyo skuru aso ekindige tikomanya Kristo
1: Kristo yo bambetwe ekero togo okorera iga pastor ngwa kwanera sogo chaka nga eso mosalaba ekero toko rie ligoro ya omosalaba nere koba richibu ocha sobo gima po omo Kristo practically na ke nkobeka engane yega yo okubamba wa Kristo aseme chando yane ayense ya bono
0: mbiye mono yeso ekero agu kwa somo salo nda eto nsomere getawi ya John 19:30
1: mm-hmm.
0: Nga kia goteva John 19:30
1: Joana ikumena kianda
0: 30
1: egoteva iga 30 egoteva edu yeso agati yako inyora chinkama agati konyora
0: inyora chinkama
1: agati konyora chinkama agateva ya ikiranire agature komotwe agatue kamo
0: amina nga yaikeranire gose ya eriri nga kitura bikigente kasobugi magwaito nga Kristo na erobeire omubuyo obionsi asobugi magwaito ne mechande ito wetera nkelingana kimokogoti kira mochando ndi bwensi wetera so kwegena moe Kristo kagara bionsi na koreta so musarawa nga kyoko moa Kristo wetera sinjira yogosa na ende otuaro kwegena nga emechande ito wetera ne yekeregeke obuya mbosio boli nimechande itugwitira nere guchigutinia ukwigena waito yonga okora mechande ndions manyeye kurwa sibirecha ayeye Kristo ekiagara na buete nande na kubuhere bono nakie kogera ingane yeto yebeka se ase practical ya sobo kima waito wetera sense moyo gusaba na so kwigena nimechande yengwitira kinda moyo Kristo na injeni mbomo

0: bagakunda kumeti na ngiye ke
1: e kanya morero
0: lakini magakota renge fani bano ngakiare ko ibegore aibe ngi ibet ena ngao Bagako yoi bete ba negore akabuga na negore anio ibira nyangau kayo burubuta kari

Weke yangeli. Oso mwondo iti eliso oranga pa mintere kako kore changa chia misini. Weto wanyanga mbole buko chabuwa urubuwa misini. Mwana wana wana wabasubati wako urubuwa misini ya misini. Mwondo kete bako. Kwa makanya ono mwondo kete ukumetinga kinye kete akore taka ule yanga ya mia tatu. Usinga kinye kete akore taka ule yanga ya mia elfu mbiri. Ege ntekina baki ukubuli ya mwalembe. Yate kwenye lema ntema rawaipano wanya kwa wama na nchenga. Ebintu n'ebinke bikubo lyo mulemba abantu obotoera rubwaera jade kunyo lya mante mara babega yabono nga nabikunyarekana obotoera rubwaera piecing inju yebintu ruche ebintu maisha gukurire gumoje kugende kwa yakwa rabantu bani kwa makuburi ngomanene iganoro mwachi komera nga alumina ya groups ko kugukira sanaba ndo kwa makuburi nga Yesu mwana wa Daudi njenga igo sende. Ama ndamo chikanda chinyange chiga pako munthu tari ko takabere asigita ku musa magekira ngo kuminga ngaibona abantu bande barabona ibintu byo byabere tebya tete kora kujene marago bega yabono nga ibintu ibingoroche toswa kuliyo sogwe itesenge nche ibintu oroche abantu babwate abantu bachire TikTok ko munthu akanda TikTok kwenya kuita ya kwenya nyasaone abantu Facebook gaiga wacha ko kuminga ngaki tete kunyoli abante marago bega yabono nga ibintu o maina bwa mangana mbolinga lilibinte bitale nkoro bya Instagram bitale nkoro bantu mbaka tu era sa iyi abanda bwate apa bwate mento issues tsenge ncho igogo chikokira kwa chikogenda gali moiga kwa rale bintu kwa rechi gali abantu bakogende kwa ru mwana musiri ni kwenye chinde chiri yetere lama tukane ro okora byo kwamenya kuboli ngalende nche ka kinje na bere monto manene ake na ibono onda. Hello, mara mwananje kose mwachiri. Abantu bari bakwibole batengo mwisho uwo ne mwina ngakibono. Nende ko ndiki umaina ngeli ngakwanya la karoke ne mundu nengo chali matanga gwe uli bage singe njira bwate bitoki. Enge nchaka bari koga na zile njira go kwani bwo makuboni ngabona manene ine. And it's very possible nga ibinte bimbi kuboli yobo toereru. Hei, huku chukweboli kwa manyakweboli nga manyaruka bani mwalinga mwalabalu baso kila bana bakiniri. Abanda bana baba ikiri jisa kwa nari skuru turanyo wala mwana. Abanda huku chukweboli kwa wana wachiri. Ebi ntumbiru kuli kwa manyakweboli nga oyo ndi tuwa lenge komo, tuwa kasomire komo. Umu mkwano yu kwa chukumorili kwa makonyo wala nga yani nga. Nga wakachire nyombaru wai, nenda kakachite yende katani, yende nkabekare, yende asegete. Kwa chukweboli kwa makonyo kwa manyakweboli nga bono inenga kibo libi ntubikari. Abantu bano mwete mbale bachire kuboli mwana mwuli ngo bano manene bano nora mwana inche boli ekiyaro kwa rari binta bantu bandi bige endreta asibale huju kweli yeli kwa ranga ya bano lindi nga ki tete kula kujene mwana kubiga ya bano litangani ibi intu waba antoro uchi kuruwale umanyete ntura hati abanga karoke ni bali baga endreti mbabu hati mochando ni no kuru mwote na wate liko liliaye. Umuntu narobwate nibo lakini to kumanya ngaine ende nera akabwata sakali kororombia ayo kunya kolere ngomanene ine ngakibone bintu bikare kombere kanta bwati pesa lakini kuwe ngomanene na bagutikete na to bwati kibarua na bugwa ke cabbage yawe go lyoka kwara ruri bya turwaleti munda banya kuboni ngoine manene ngakibone ntikete iga na nyaka soka na nyaka jar mundo ngwana maybe yo ndina ali der mwarenga ko mutanga nete enyome yo yabutogete kale oborora go taramu na barubu bosari wa go taramu na barubu na atanya gukwana tete kro nyule mante marago bega yabono nganga ki ekero bibiria go tebanga momenye na ende korumu kya komenya sobo toereru ebintu mbiri skoga iga bikubura abantu batoereru. Mwondola wa temile kubeke biyasara. Chile kubeka kwa chiko, chile kubeka biyankire. Chile kubitate na kwa chike kwa biyankire. Tete kuro nyole ya bante mara kubeka ya bono nga. Napuraro la bantu bandi. Omwalembo kukwa buwa temo kuyo tachere nsuru oese ngencho. Ugoro chinga bantu bandi bachira ale mono. But you forget to count the blessings. Yasako hili. Mnyaroko ya muna ajarata katiba nga esabu baraka. Abantu bandi abange igo batibirite kunyakorora ibintu buna bitali buya bono basinyirwa kanyeka
maitu na mbana mwetu kumina ngonja watia.

Right, ke nege se fam go tshina ka ndela ya isima kongoro go nya koma na tshela se studio unja isi se bajana ba tera u subiri u tshoke se ngana ari yoria ta yit go bogali simi on limia bona go mo rusi on go mo ndo mwa we bona na bona ta ke ta koma te ange ango mo ndo mwa na lenge ko mo ebe se bona ne se ngi changa go bogali te ange ango mo ndo mwa e ambutora te ange ango mo ndo mwa

0: kana ko chikoro mo nobere weli tukore ramati ale ko nyakwa mane chikine ke SFM ko mike tinge kana ko chikori ko koro mo nobere weli tukore gira to bese ko banga ko nyakwa mane nche anga ko bekira na matera ga ko nyar ko bago sino butuko mo chikwa ma sumo belio oboka boka ankyo ko ko nyakwa ruga ga ko sukunya ko mane nche mo nobere ga yabana no chesperete mo nguru wa munaye nda nyar ko bago kulinda
1: Igi SFM, the supreme radio station.